0: Exka FM 107 o etono nie re tsama tsa ska se se tsama go khoma te ya ro go ha ama pe u ye di tsing tsing ga tsiri na ga tsoma e go swara swara na go gri gri e go ta go dung dung e di tsetswa di o tsa ke ga ya go ta go jo go tsama tsika ga tsama de ga mare ka re no na dai ka ga a wa se dem ke mi ke ga mo a sene ga mata ga dao ke ngam sene go ta ga ga ngandi ta ga mo a sene go ta go koma a sene kwa a do tlo ke su ke ga dao ke ga ngam sene go ta kare ka ha re mbaskur ka re motai ka re tso kona ka gbuita ha ha e ha akun to ke su ike he ha to to ke su ike he ha jama to ke su ike he ha jawa to ke su ike he ana to ke su ike he ta ha a i he a doro ko ta ko ha un dom sinata ya ha ya a je ha kam gukate no teti yete a di wa to ngota ngi kun teti yete doubts gi to ngota ngi tlosin ko tloko kun ko ke su ike he nda ka a i he a ha mo ken ko ko abasi no aje ha a kare kare nga kam atam ka kama am kaitam ki kha tete kama no kaitam ki kha nwa ta kama kaitam ki kha kunya ta kama kha kha e vere kare ta hinti o ti ki are se na kota ko timuwa a senti mari kare ta ti a abasi ya kota ya hinya te uji a ti koma a sena kota muwa a sena kama nga ji aje ha e ji kha ji khama pe un kama kha ya orkwa 12 ka dima September nye ka ngloema September 2020 sim am o kama Tehate don't go to Ekunsa to come to. They are papa and calcarqua, Kainja, yes, we yet Tahado, I do. No come, don't let the Jamad material no dukes and dove. Don't let the one like with the Hakamji gonna take this on the Sekotako Tegun, Atang in your Kotakon, eh, dear Mapo, eh, and go tear with a point him up, a hakamatima. Have very carreta. Aje ga keken komta go kuna na ta na je te o ha re ka ta na ta a ba se go ta go nwa o ya nwi ya o ta ma ga no te o ya tsi te yo ti yo a tsi di tsota kwa a go kuri tsota kwa o wa ha nga ma ga ku fane ka go ata ta a je te keke go te o je ga je te mo an go ta go te o je ga je te tsa mo go ata ga be ka te am i ka am o tsama no kuna na ta i ka mo so bona mukunda no mukunda je ki khanam chiri kam ka khanam shoto ma mo wa a se na go ta kwa a ba se ta ha ka mo ga ku fane ka go ri ka ta te bori ko ndeta dara no bori kuna te khate je ateke ke no aje te komnu kha guyete ke su ikeno kha ku fanika no kha munku ka khaus kanu nata ikara kha mu ago dauno kha nata hasaka gori kata aje te ke no komka kom dangoje awo ko bor ko nde tenta san eno achte kamar tam ko takno ni khay kamar tam ska kha atama an ko takwa kha ngwema kha yesu ya khata ya ha kwa ti o kha atam ngwema kha yesu ya ta ha ke su ike mu asen to te kyare sina kota wa te ta tinka kona ki me twe te kunga kota kwa shin ani kota aye ke si te isa ta kha di kawa nungtung ata
1: moro moro bunga wishe se ye kumnen ay kumwa ke XK FM koko manunga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tlengwe tamkwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya tswa ya ku tswa tswa mke mku hm tswa tswa hm tswa tswa mke ina ga ku ta tswa mke ya ku ka wa he ya ho tswa ke ina ga ku ya ho ke tswa ya ke ye khuma no mu ta tswa tswa ga ku ta tswa fresh tu Amanda Gamatu Chuma, Masaya. Twiga, Muvundila. Gamatu Bai Ganga. Kokomanung and Jacagi Dangi. Yatikum Noga was a trotton. Juasa a chungi, a chungu get a gum mangana. Do not treat you me, the quatu, or the matchundu. We need you come, the clad you get a. The Saka wishes sick and can't a coup, that can go down.

Eska FM 107 kowe dono nyege. Kama cheska seise kama kudawako 14 minute zenge kama kwa tam o kamki. Amagdarana kwa takwa. Kuwa kwa takwa. Kuya kwa takwa. Tukuru na kwa chetiri na kwa takwa. Tima mari karita aje ya kakam. Senu kama isi ni kaka. E akam tiye. Yengu iti. Ano uwa iti mategu. Kwa aiji. Natai kara kategu. Mie tewe khana da ikara anja abasi ya kota kwa teka di kona khaya hink e teke khaya ek ek am teji aji akhuwa kota kwa mua asin tu te mua ana kota kwa te di chirika te tinka ike a te kye sui sen ka kona khaya e jao kota kwa mua asin ate kum titate khoji ate doa te kye jina kwa te abasi ya kye su ike te kuma ade te anayi te kum kungu kungwa kwa chichi chia kwa khun kona kwa kipa kipa kwa kota kwa anku uinji ti tientaya abasi ya ti anti kreven iji ya tamakhanu ti kere kwata ta khati doa sin ka ihe ti doa guwe akhoji ate mua ana kwa te kuma te utwana anatate ngeji kamu atinu ngintwana uen e khantaku na ver na tai kara khana taku aguri kare ngi te taku na taku te ika kwa khata ha kama taku na taku te kunye tai kwa ha kama ta khunu te ika mjiki tona te na tin kuna an tona na tai kara munwa te rikata te ngori na te kusi na te damasina tiye keke ana uang e taku siya gubere tenu tete tak edi teu taku na kiteo na tai kara teu taku na te akewo tak eman takuyu te ya kwe taku siya kwata nu weza ke hema te kwa kum taku si kara kote kwa kumwa gubere karita te doote hambe kwa siya kate kwa kwe hambe maa isi kaka maa taku roka kwa te kwa te chinja kwa kwa te kwa kumwa kwa ate kumu tati inka kwa nasi kaka khande kuritaku nunde kuritaku siya ka ata kate kwa kakum mba kuritaku numba kuritaku roka ata ka iye te kwa kum kha o ka tora ta mata khate ko hamate na ki aji ate munu te awasi ka kona ji te ki tin hete an ka tin da hunu te wo hete mu asen te ukam musosa na ta ikar yesu isena ta ha ri ka ta akta yesu isena ta ha ka su ikai an tsan tsun sa kha hasate no tan tu te te ka te yo ska khata ko te mu na ta ikar te ukam musosa hasa wo e abase ko ta ha ngin e ji ki kha mu wa dik e no kha ta mu dik e te kui khata kha do kha do tu mu mi te be kui khata mi a kha mu wa dik e su ik e ka a kha do k e su ik e kha na ta kha do wa tri ka ta kha di kha na ta do se na tri ka ta mu a tu te do se na ko ta kwa ka in ja kun ka kona mu a sen ngi ji kha i ji kha ji te tri ya ma ti ta te be te u ta ko no te tu wa ma ti ta te be te swere ma ti ta te be te a ngai ti te akiare kara anka ti te mkuink mte kunya kwa te ta kema no te kunya kwa te ta tink em i kema ti ku fane kara kwa ti musen a tri kwa ti komno ti ma ki ti am tri ma ki tri ta kha gwi ti anja tri a tri ta tri hinta i kama ti ka tri hinti a nga ka kwa na ji tri mka ti a ngai di tango mka ti a ngai ti no ti koma asin ma e i he ai ti khara tunu ti ta ngai tim am ti nga ka tim khamma ti ti ta tkhoro ati kema ti khara ti ta khubwa ti ti nga kha kunwa ti am tri ma ta makhan ti ti ta ye tri ta kha guya kota ti ti ta on kara ti koma ana kwa kwa am di tango mti guya kota ti kanya kota kwa ti ta ti ti ngoko ni ti ngunu ti tam kuka ei ako kwa kwa jika shwe ti te venu ni ta kha kwa mka shwe ti ma mkunda mka ta kuma tikam anda this year be I think that to see no that in kara ko ingor kat ngi ti ti o khanga kha ngi ti ngi o khanga kha no ti ko o khanga kha ta ga ta ti duro ko ta ko ti ko ma ansen ke su ike ti mo ansen

0: teu chiri kahoji, teu kuenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ah, Pierro, jaya hati tu ye te, katikai. Me kahoji to tokwe. Me kahoji to kwebe. No tiguisa mamashi taba mkotete hite. Taba mkoi matikum, mamashi mkoi matikum, mba mkoi matikum, ndesho mkoi matikum. Tatete kurishi kom mangoiko, cheu mangoiko, denga mangshoko mamaji dwa mkatao Tahu kengwa ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko ai ta ko te te ya kuri ya cha ti nga ma sa. Cha ga pero ro cha ya ha ti a te te kenya ma ko te em te ma ngem te ga ma. Ngum a kha ni ma ngum ma he. Ngum yo ka sha ma. Hom ke ma u ma ta ngum a ngum ma kha ni ma. Ngam kanim no manki te ta kun ta kun ti ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha jamo tinu jangi to ta ko cha na ta ga jam ko ni ko ma cha ko ma te ga cha si chi ya ho ta ko hu ma cha hi om amungwa ko ana ko chin cha yo ro ha te no mbai ni ko ha cha jan ku ni ko am da cha tai ko chin de m ta ka ma cha tai Kuni tu am dam, kwan tu am dam, kya ma macha tai gu. Kya he ko di tai ko kui, kara am ta macha tai gu. Ata tuwe, ata ko ko matene, chang umberi ata cha ko ko no, ata kuye. Ta tai ko kuya, taba ito te, kumba ito te, hakuri he. Ay, kiri di kuri e te te ta. Kuni ma, si kuye kongwe, yakai. Guim ka kere di ma, yakai. Te gama te hoi. Nam ko kom oi te ma te gam ki nga ama nu twa cha ka te cha ka ku ni cha ka du cha ka nga be ho nga a a nga be ho a oi ta ta ma tu nga nga ho to be a twa ma te ma khai ma a ho jom tu nga ma ku ni mja yi ko ma guru ma te te gam ki cha cha re ko ye cha ko ta ha ko yem te gam ki a ki kha te da ta cha ko ma te ma twa ba ni twa ba nga ong ge no nga ong ge be twa ba ma cha yi ka ra ta ba ku tha te ma kha yi ni ki kha yi ki ka bi ka ki bi ka ra kha ko ne na te ga yi kha ni ta te ko un wa ta m twa ma nga o ma nga o ma ma ma ji hwa hwa ra ko no ta o ta ko na m nga o ma kha ye ndu yi bu nu ma kha ye kunim ndam chamo kema kunim kai makhuma gono ai kunim anja kyaye gyaim ko kuta ko kanu inja kuwe neja chenu kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ko tete ta cham ta tum ko yetem ko machakum chao ta ko ko yetem ko machakum chan angorobe kum kum kota angurube cha cha item khoma sha no cha shunwa shi gwinu yak cha cha item no khojiko ka cha yak tete takam uma unte no cha taye he eta kuni twa tyam ni takara ka cha taye cha ti ya khwa be kim ki cha ko yeten a tu unwa ko tin ku ta ota shi ji a unwa ko tin ka u ya khono cha am ek am ke cha kim ki ko no be ma ke khai ko to khai a shi tim a ki denga te uma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya shu jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kya yin kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kom ko iku ko kai ku ko ta kom che tem khoma ta no ata ha ja on wa te gle kom anu chi on we twa twa ma ta khoe no on wa khoe khoe no gle kom a ja on sha no ja nya ma khoe ti ti ya ko chi ye te tu no ja nya ma he be ta khon twa twa a ma twa ko tseri ma ya ko ja kho ka ta khon ke u thuni ta me kom khoma ja nom ka ja am be me khu wa kho ko no ko ta ho am na ko khoe no ja tsa ma ja tse ka ja tse ka ti ko am lu bono no bono kom no kom am doim ka tim atete ta ma pieroroe Tiyan kara ta kuno ngam twanga ma cha ko kara ko do cha mo tin thui twa ma tin do si o ma ngu ma thaye ti ko ngu ma ma ngo me jami ngu ma ngo me ti ko am jami ngu am ki ka cha cha ka kwe ta kuno a ke cha toe nga e twa ta ko uno tu ga cha ta no am sham ta ma cha cha cha na ko khili no cha ta na ko uno kuni twa ma cha i konga kwe cha si e ko dini ma cha wa kwe chinde cha cha wa kwe Wanda chakoma kun chakoma gwe chakla him hum twim and our kocha yaka am homano am chri kotiko chai kotiko hin am shum and jakwe akin dwa am shum and am wanda am akin hangwan am trama krabu no atachan ekan okapu dinima atara guino awetan kum tachak nam un ema chakuya un taku kam ema chakuya un da go khile na go tsa o ja e kotano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana te go am go matsa o gakwe o ri a ka ta go te no go wa go e am na tota jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no ka ma tsono ga go no ta gakwe tsa wa ama kaote unkwatego ke madini khu awete keu mate makwe keu mtacha koma koma gwaba mata kho hem keu ama akome am keu manga yingam ta gate ko te unwa ko te ta mkhoma kyai karahambe natima twa ga gwa koma unwe te te ta khemba kyai kara dikutomka eka ngeka ya pereno Tangaki was an aconoco, conco, naked young tet, a train away with Jamo. But near team like a tet, a jamon, a orosana, otaco chata, no cumaho. Naked chassin and gay. Am tum, get a machan nove, akaza, we could touch a crying cocco, akaza, taco, cocco, ak. Am equatami to show ak em, nam tum, get a macha nove, jam tamachasive, atate, tet, a pirore, tet, a tema, comaco, dikutumka. Hampe na tikuma shobekuma tatete
2: FK

0: kame temono tsa ke tsa se a khire ka mo go xka fm kino ba mbara go rado ko mana tsetse ten kwena no bo re tsa rati yafta ka punda north cup e manda go han kwena ngcese ka 720 million rand seri a wo ti national rams bestir syndrome kwena o ka tswadi a ngcere e ka ka ti te go dauji brege ta go no tsogodi te go ngdi go rutinzi a tsaka ka ita Rustama, Seri Kakuiti, Sinyasan a Teti, May in Glemki, Aki Bara Akosa, two Tin Kamsika. Nasere a Teko, Mandague, Municipality, Tisukak a Mengui, Kana a Te no, a Seri a Tono Jauka, Kron Quinata. North Cup City Eli R. A. Samaverkan der Hirang D. A. Lebo. Lebohang motloping a ka tukwano municipality tie takhono technis ankonata kwaite ana moko ngsiri he a kweko ataga jao karako kunkagwe amporongaje ngsiri si qeka hetinji khaji atam ngesi khana swetu kwano akikhom karakweko jao kaigwe no twake makota matego nge asiri ngaba kara jao kaigwe takhono hambe asiri siki chinja san kaigwe khwata Atawano tekteke sa bori ji kuwa teji kuroko giam koji a. Nwa ma nye polisi komisari si a kwa Zulu Natal si di a. Pemelele mokoba a katu kwa khanu nge si kaha mestat intelligensi yene tukwe kwa kewusa abasi kwa teti ya ku mungo te ma nga ziki kewusa nge kwa hisa na korita nge kama te kamsiki nga odi manda kuroko si hisa na sa 4 November kamsiki. Nakustama tuas na tesi o ates na ti firi di rati ki kaw iti kwe ango ngoko kungo ta amukunda siki nyamsa na tink ya ka yuni ngoem ki. Mokoba angakara ti siya ko bori nga kunseta kaya kwa ku ika tlesika ngtlesika ngiye ngoko a anisiza ankara se kwa katita. Aki khamata khuno si akra tinkha si politike parteji mungoko ngikamji oki koka kha jawo kai tako khu ngiku atang. Ketre mata ham koma Freight Front Place a koni Mulder ham aniki ngikoma a Pretoria ki se abasi watango khama ste ku sweta ting aki nata I kara khana o parteji o jawji khana kletri ta iye gwe ngay kama ngenga o manda kuro ku si tesan tatin si November ki Partai A katukwano khana o kuro ku angama sane khana kleta ha khana mute si khana jawa a kagwe no khana chaka karaha khana jawa maguta no municipality ya khasiti jawa a chaka kara jawa ku temanda ko kunguta. Partai si o ma ake hama kuro ku ankoma voter vessels a katukwa khano ngi khan mute kini ankiri mborongas ake ha si khana moko mbunganti na atama ga a kata. Boriso khiri o hai, tuna MK partei kwena a kat kwa nui kreska khana undom anyamoko a partei siki khana o a kwa akta mokwate kwa nai bori kwa at kwa nui kreska kara kwe hiye rate ki teta tinye kwe a ngakamate nga o manda koro kusiki kwe ki farkisa nuskomisi kwena di kwenye gara o eko thamsi uka seko akwe ko tumka kho kara kwe tinta tia MK partei ye teka kon kwena sikare tinye khana o a Aham den julu park siki derbandiki tin aki khana uthun kaj ante ko kuyeti party sim o ma Jacob Zuma ham ane a manda a karati ta ko akate ngwa moy ko sesa aki kam di o taman ke ki akhro khiti ta ko kui kha party ki ha ko a ndemba zeta biela aka tukwano kwena kuma akunya aparte o kiti he khama kama tebe si khunka kutate ko ngkhan abasi kwata ha kamsika khana kuru kusuka kumoteka no khana khama aka tukwano hambe ke hem kui khama ata ngidi kwana angia chakana ku parte ki domto mateno cha akhui gota tamano khana cha aktua kia magwe ata te bore te khiri khiri ngono te khabana bore komse ni khiri kamno XK FM ski
1: 5 minute ke tonga ah ke XKFM yang he an amwa se se kokobeng kang he ahanam king hm wami fristo mangombum Nur kapung ing mandalak ahum ta 17 na kamalin ka mali ke wana ke ngolen aka sentrum yang he wa kwasa ga wa kawin lato age hm ta palong hm chabu hm ina ba ke chi gingi plen ba yi o hm wuzalam halika hm o jalam kawa ke ing leman ta kholi ke ngi yang he wa mai chi ga ge ku ga wa u chi ga ke si ta malika hm ta municipalan a yi kwasa vi kwa mat a ganam ko sing o jala u tika he ku ke ka u ta si gita a kham sing u malika ga hu wuzalam nor ka pun ai ali eri yang he wa kham ka pang ngwa mandala ka ngule bo khang mai matlaping ang de ke municipality ti he na ke yin he wa mukani ku hm ke si gita kala tu hm malika ng pling ngwa yi o hu to buzala hm le ya ng he si ke hanak o malika ng pling ngwa si o hu sing ka uzala ka e hu tuwa la nga hm gwechiga e ya tani ge he ahna ko ya kang ui ta veta sigetan tu thama kya kang mali chiga he kang hu awuzla ko kan e plin nawa ka to no se awuzla kan e hu chiga ge ge hanan ko kan e kang plin nawa si o hu pangam tagi kam ku gita sam kung mi he wa hangula wim tayang he wa police commissary si ke gani kan he wa kwaz natal pomelele ma koba gitan ngda ke yi he kuwa ki ka khamsung un hula he wa intelligence hm na ta a khamsung u ko e hula to ku agiga kunisa ki ka si ge he apala pala ka municipal ka hangula ke hu achi de ge fir ke november ka wa ke ingle man ya ku ra tv kum panga ka un e firi ke kau ke provinsi ia chan kama unit yang ni atikika makoba dan manak awna kam ke derban kuna ke ngaba ke kunda tike he sige ku kamsung ko ka kan ya tatin ke tat satu politik parti ye pling ngaba yi ku nung kai khwa ma ku ong sing hm to to panga ngaba politik parti ge hm tan ngau yang he wa fresh front place in iwa kornei molde ta ko ko ben ka ng pretoria kuna kang ung ng ngau ya ga ge ta at ing agdan keng ya kang he wa parting a yi khanu ki mun chu apanga ka ji thwa ka he si a hangula yi ke municipal ka hangula ke ngum achi de ki november ing ngai parti ing ge ta ang ta ki hangula vi ko ma ka he wi ga ka ngau si ke i ge he atut ing agdan wa o jala u kang he wa municipal ka vi ko ma ke ji thwa ena ba ke yi plin na ba yi tene ong sing yi he wa municipal mandala ka om si hani ken la ka bi ko tru ge apanga yi vi ko ma partin ai ngau ke hangula kani khuna voter vessels ang de ke kan ngau si ke ka bi si ka he gi he atu sing wa yi atu mu to wa apunga ke chi he pelna ba yi o hu wanam eto lo si ta yin he wa mk partin ji thwa ho tum ni ge ta hani kan ui ta ke yi tani kali ak ama thama khuya parti ya khawita ke ngum ke na koin e tarati vikoma panga khongin e khum ke municipal hangula kan hu achi de ke hangula ku misin ai khanun i de ge ta ku ke use u ta ku ke o o yi ge hum ta mk apartin ai khik am ta kunang dinizulun a ya park ke derban khuna i de ge gabak awakalang e muku ong de hana i akwa khwe ke kawisik ai khohi a khamsing partin ngawai yang hiwa jakub zuma ta ke hana vi kwa mang fesa ka si gueng ten ajang ke vi ko ma panga ka chaging sa hsk usue ta ka si ge akham sing u yang e ke partin a yi chang da bazita biela an da ke ko sa ku kang he geng le mun ke partin i vi ko ma ka ge ten ajang mun kun ro ti thoin he a hangula yi ka ko ji ge ka khali ta kula ti thoi yang ka si ge akham sing u ke vi ko ma ka tru ka panga ka sin na a ta sing akham sing agin la ta a hana gin la ka wa he a ko tru gi he a pangam kem ke dam kon hum ek tro sin ma sigi wala awne kham der sam kon hum ke xkfm

0: ye e ka anja anka tini ye e kuri anja anka tini ye e wunshi oka anja anka dida te ha wunsh kwete te ha ansam te te ha anga te ha te ta ha te uyoska ha te ha te ta ha te kuma ansen nu a te ta si te huwa tima ke hem ma tui tui ta ha ke ha ke te sinu kwa tinu ti ma ki ti ansam si u mura wo he a ta te hi he e ti abasieta hank su ihe ti mwa ansena te ti ngin ezika abasieta ke ti khare anja amura wohe e an nu tinge anu ma ki ti jauka ti ti an kura nga mura wohe mura wohe ti jauka watina ansen vere an i an an trek am he an vere ta te uyoska te kuma ansen tua ki ti jauka tenu tua tema tua an ha amura wohe e ti jauka te ta kwa ki ti jauka tenu ti ansenu ta kwa tema ha an amura wohe e ti jauka te ma amura wohe ti jauka te ti di khara kuma ansen ve ti jauka te mura wohe na un ye eka do ore rikia in kao reta tema khanu ti abasiete ti kuma ansen ti mizin ti huto undom sen ti u undom sen ka na kwa ti u teka kwa na hai na kwa ti u abasika kwa na hai na kwa ti u kwinka kwa na hai te kaisiki ken kawa a na kwa ken kara jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa kunye kaya kenje kubuka kwa na heti he ti ngam ti utre he enu ti dikuto ti utre anu ti di kare kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa takwa kunye kaya ki abasi kedi i a ngam ku nu dikuto kuhu
1: Eka. Yeah.

0: Semen kong kwen natin mi kong matsel kak choro!
1: Semen kong kong kong katumbe!

0: Ngem September ngem. Kakwena tacha abashi khwere chao jamshika. Tinga de gango kono September mate abashi khwere tinde kam kulite go dina muka a. Na go tinde kam kuri khontate ana ya tete tulu na veqa a. Ngem September ngem tacha mwante no. Moko a ya hwa kum go jukwa go jama de khobona go te ite kwa tete makate o kam go tama go te yesha. Ngikani kala ken kao te te ushan khamens ka bute ngan klasiki te de chiri ka kote ana kat te wen ya tin te ke te na te na moko ate o chiri ka kote te wodi ji am nte ata na ko kwa ta o je te wo yen ya tin tam ngako na ka to te kha te te an kara hasa de musho bo ana an kunye de am musho bo am te o ngan kla ki tin te kwa na te o dam ka te waris je ko mo kwe te o dam ka te kwi je kwi kun te o dam te kwi kun hi ko je te hi ko kha te o dam sika platon ten o wa kha te ya ha kom kuno Nem gobata ya khoti kola jika. Hiti yo te ako jengana kare kare ko. Te khasan ate lage te kamsa kata makhano. Te hambe te si o de kwe ane te o ane lage te kwenye ko tin shiki. Nite o un shiki. Kwana te hinye te koji. Te hinye ko te kaya ha. Nite na mbuga na kwa wako. Te hinye de te de khota. Kuna kata garana ko wohin vye ho an. Ata mega du kwana te te ya koji na mwako. Te o chiri ka kwana shika. Te o hinji tamakano. Ante ya ya nite atak ayano hinye ko. Te o chiri ka kwana shika. Nga te gite kana go tinu she ka ti cha pa se te bo a cha mo so bo go bo a tan hinye go go a ta go e ga santi a go ke cha kwa go je ka santa magano uruti cha kwa ra kame ho a cha de ti kam a na cha de ti ri ka go a nga kwa ziki te mo te ka ke te kan pa ski ti ti ri ka ku ye ku go o ke na ta go ti ri ka hinje hinye go o ke na nga ziki te mo go te ana ga ene e te go to te hinye go ta nga ka At the Huin Shakati with Tamarano, Mugo Serago, eh, Taco, Ango Yambo, eh, the Guyo Coca. When I ought to come, Hampshire, eh, gas the Kumago, that Taco Sahede go on. Nah, Chow come here, Yamago Taddy, Chicama Kaga, then a Tatu come on weaker than a Tatu come on. Cloaka down, Hachi, Ken Cow, Quana, Hachi, Que, Hachi, our Gitti, Tamarano, Hachi, Aunt, our do. Now was the dog, eh, and the Comago Tego, XK FM key. Next FM. Nda ka toketa mkele kala kago to yaka de kwa kha to tsile ka go juhuji a
1: Jabelinda kweta dikati gagara wala

0: Mariana yana ta manga ne muka shi mun mai kan kuwa ma sai ya ya ga aya cewa da cewa kai kin ke ta kan ni ke tu sa ni ke ko da kai kin han ya lang kuwa ma ta ko kai te wa tong go in dan kong tu dan na ka kin ku lang kuwa ma ya kan ku du ta kai ta an ba ma ta kai ta ya tong ba shan dan na ta ko du ga ya kai che chu chu ta ka ka man gi ma ta sa ka ke u takara san sai chou sai ta kwa chi kan ju khuna nga ha ta man nga ta ngai ya nga khama ta ko chua a ko chu ma a kwa chu te nga khama ta ko chom u li ta ka san ka ya ke nga ba khama ta yo chin ka ma ta ko he ju ma chin nga to ke nga ba ta ka ke thila ta sai thui ta ka sa ko ko ma na thui ta ka ku chu nga ha ta man nga ta sha ja sha khama ge de ya khama ge ng wa wo ji ge lai kho ge ng ng wa chin chin de ta nge se thi ta ga sha na chung a ge tum na ngau ta ya khama ge ng wa wo ji ge la ta nge wa ka kya ku de ta ga nge sha khama ge ge de ya chu ya thong a chu ha ya ku a no wa ng ng ja ng ga ng ga ku ng wa ya ta ga kan ku de ta ya An kukang kukjaka kukang hongkundi Ta tantawa ya jualaka ya kama Ya dan aya ya ji ya kama Ya ji kanimang agandawa Takara heka shakari Kake uutom dirika genkia shakui Uutanwa ya ngantau Taka uwam, taka uwam Tachu Taka sa tui Mbomila ngayi sik ngayangu Takara sa chung a ngayimboma ngayangi Impa makanke, kamjenje wo wo kamjenje, wenampo tamminije kamjenje, kamjenje wo wo kamjenje, kamjenje wo kamjenje. Takara ji cha chun an ta cha u ta cha na nuke tutu ga tung no ga tutu ga tung no ta. Kurika cha go cha thaba chun ne cha thama cha tung ma thama cha u. Ta cha go he. That ungang and come to chicha and the new chaka to get chaka to get chaka. That monk to chica gang, maga chinga and nay, which I make to you a main gundi, chinga and me and I were main gundiang. Then my son, he sat over that gang in Bermelang, then one hot and me, they were come at you, then one gay. Moi trong yi trong gam dang ge gam den je wo gam je jin ji gam den je wo wo gam je jin ji tai yang gu min ba min a tu yo hui mi chua ya wo la ji ma gang de ba ke wo la ge wo mi chua gu jin ge gu di gang ge yang ge tu nan ya wo ka ba mi la ke tu an na ni ka khul de tu an na ta ni ka yi ka khul de tu an na ni Kulika asanya kole, kulika asanya kole, hai, ya, nanga chota, chongkua ka nata ko, kami nga ka. Maku mimpo minga, itaki tuwa ne tuinge, heka ee, mimpo mao duwe ike ngkia, katea kichinte nge, mimpo minga ngachitatang, tatua, mimpo mao nguba minguba maake, nguba mao, matake, kami coba gunggundi, tak kalah esang kereta, tak kaki gunggulikan, ya cikal maga itu, hebat mila kan hota, naya thong tahu, pa ang kengu cawang toto tunjeng mata, kalam ya kan tua, mizik akam thong, tam dija, kaki udam kami lindeng apa, acawa gundawa, tak kah, tua kong, wanda balang, tak kalah. Gua ke saka, kakak ke nunga ta, saka kutun tu ala ke semuka ta ke semuka nga. Ta ke semuka nga kakak ke nunga ta kwa kula kang, gua ka nga, kang kucu ala ta kake tewa ya kong tu, ta kang gua kamala ta, kakak ke kong, gua ka ahe, gua tisimu. Mam sadi ta min nunggu la, gua tisimu la min nale, aku tisimu, kanji tuke nale.
1: Deu tirika roti, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka, kaitam siki, XK FM siki.
2: Mia Elemea Richly takong ama gingawa Diana Dalam takwa takwang hamki sige he dawa di mangkungkin ako ake kaung yagda kya e
3: kau kan gakya ka dawa kungku ge ke ka ngon dawa yau ke semuka kau ka ke genji akalo ya tau ya nga taka ya ke nga ya ha an haba taka ya haba atraya ya taka atraya ya ya ka ngwa jango taka ngwa jango chaka da da ngwa da atray taka atray ya ga ya ku taka ga ya ku san jai a wa ka ka kan kongke a kong kwang ga kan
2: tege kha ya kha kin atuna kama ehia muku gonke ga tsa mtibi sisi makul ge ga kondisa kula
3: ka ku ke ge ka kondisa kundwa an hande ka gu khui taka wa nga nga taka wa nga nga ya kha kwa tege ka nga ha min kha ha ta da ne ka ya nga nga ne ade ka ama ne ga ba ama ta ne gwando aka wa nga ha ba ta ne ya kha ta da ya wa aga da sa kwa ta ke ka ta ga a twa da a kan de twa da e ta me sun twa da aga na wa ya de mu to to yun ga a kan de ne ke aga
4: di bi ke ta che e swa a di bi che swa sang gu a da du sang gu a ta bo ka a pin da bo a nga sa da na wa ji to ka a se ka de da ka tau da chu da kan a twa a da ga twa sa ka la ya wa wa kula a ha ta kula ko ina a ka tau da ka de ha ka wa kwa ki chu
5: ka la ma shi kula wai tsan kun
3: ha ka la a ka ga a ku na ju kun da ko
2: ta ge hi ka kama ka chi chi ge hin na ko mi a chi de me ka nga a mi da he ke go ka ya mo ne ka gi shula mchi ngui mamo chua ofu mchi kong mamo chua pur ka ma khdu wa tsa go ngui
3: ka ka chi chi kang mi ha min da ke mke chi chu chua ke chi de ha ya ke te ko ha min chua aka ka akwa twa tu chi go ngui tsa aka chu kwa chi ka mi chua aka twa tu akale ta ne du ka a chi go ngui ka ta ne ne wa ka ya a ta ka nga chu to dia wa ke mo mo a da da ya ke yung ga a ta twe ngam a ta twa ke yu a ke ke wa ke ngam a ke ka ya ta ke ke yung ga a ta ka kha ki ke a kha yu a kha nge te mi ga ang ka ma wa go du le ngui ya ta ni na ngam mi ta yan de sa mi ta ta na ja mi ke ka ya ta mi ga ang ka ku ke ke ma kha twa a go ngui go chi ka mi nga mi ga ki ke ma twa a go wa ta ngi mi chu a ka ya mi ti mi ang ka
2: ta ke mha sai he khwa ga kya ta chi chi ge chi khwa ngi chu e chu a ki he shwe kwe ge shwe ka la ma shin ni ku kwe shwe wa kwe
3: kan chi khwa ngi chu a ki ha ya ha ki ha sun ku ge o a ka gu chi ngi ta wa chai ka wan da ta ka ge a ka ta ya ta ka ta ya na ya ka u da ne u ne ga na ka cha u sun ka da ng da da ka twa da ga se twa da ne pe ka wan da ka chu a da ne sun ka shu ya da tre kan do sa tre ya gun do wa mi a ge ga da nga da ngu sa ma ku wa ga da nga da ngu sa ma ku wa ga da nga da ngu sa ma ku wa ga da nga da ngu sa ma ku wa andang andang samako nesung dang ka sa thoi ne indo sungne thai chom mo so ando ta ne yang kong sung ko ge shui ka ne ti thwa dang ne ka ku ju ku sung shui ka ne ko ko mang ne yang na chau da ji ling wan ha ong thong nu da ka ne twa ta ne chwa ke wa do go trai ka ka ke a ka ka wi
4: Tua koko manga, tan in a divica, shreyaga, tan in divica, do naganda, the gay cavate, caraganda, yang watch, being watch, I got a tama glitter koko macron, that's out dang, dang one to move that to a divica truck.
2: Take him passing, he got home, gotten him catching gear. Chitwaka on, I don't. He gets it to a monuga shula, squagway, he ukwa ukwa zalila, gachu ua shumanu. Kawa gaka, shimani kukwe gum or quim. Over a chitwa, mono kukwe shula.
4: Gati twa kuke, a mono shula. Some kuke kava get da. Takasa kave da. Wola and daya, twa chu, katan in a gumak at a kanga. Tawola da monoke shula. Ne awa gutunati, tagua, tawakum. Twa kaya, tane chuka, tum dea kaguma, tane nega, chuka, katum hawa. Takaya kunda chu, chitwa wishes a wish in the court tea. Eatan in a hat tea. Ta piganda tannin, ya twang o kalikato, unless I show ya twato, tatania tay. Watika kakakun chitwa nukuke tay, kakungu akang o kalika gekum. Togaya, ya chu katanin, duma ya tannin, chu, watika kakakunkuke. So, Gati Kwanui, the Abakunda, Ketua, Katane, Panyalaka Go, Kakaula, Katanikai, Kanda, Kungu, Ketinisa, Kunke, Kola, and Daka, Kai Kungu, Kayaki, Kunta, Oka, Debe Meko, Abakunda, Ketua, the Atikaka, the Abakunda, Ketua, Katane, Panyalaka, Kakai, Watikala, Kaka, Kungu, Kangu, Kungu, Kati, Kakaukum, Wakikando.
2: Tama jwe, kama kwe iki iwo la ma e makati gdegiti sa ihi Toke nwa hin kwa hege ta aju him kong kwa iki kango Tama jwe, kama kwe iki tege ke kong him cha uwa Mat ama tege ka krisi kang he kaa He kaa chie mkati ge kwa uchitke platform ten He ka krisi kuge ngawi itene age ta a To uwa kwa mhe, nege mhe Ke chige he kaa kaa kaka kukwe yu ya kwa Olin kada ke ka angdama jo kama ko itige ikwan ola wisi si ke ikwan wana chinui ma ka ehe ya kwa ha kon na waju mugulungi sha ju ke tike he thona tho gege ge yunga ko ima jo kama ko I dike thoku ola protein dui ta ukula kwa yo ya kwa tike ka oliman ko ke yunga kwa
6: eka
7: yawa

di ainda wa muso nga ang si geng ang ke muling wala kita kom tike tini kama 55 minit tagi kom ke radio XK FM si musing wala kita kom ke katang spam ke minit kame yam tini chu agam ang awa mko programa iwa che kwa ke gigi kong kol kuling awa magira gumi ang ngayam at ike kamchik digge at kama ulang ngayang huwachik de hewa elf iring awi hing hamgitang huwata ako nyolya waliwa elfo na kamgi kwa sa atwa elf iring anhi chimbo ila kamgitang huwata ka chimbo ke isaskar mishe yachik digge ta si kama ngayam ke yabilong isang program program lagi ang ulang ngayang ha ko dura chik digge ta gawe sisi mukugi ka kuit ing agan ta ama tege bunga muhigi kuki ng album ko kuma ki twisa mukugi ka sa kakrisi kang gigi kong uwa mki ang programa ang kya chuang nagam chigdegi kwa sa ato yalf iring hama sa ato vilong isa program kam chigde agita sa am kuliti ma ka ang program sang tini kita kalo uto amki sapato ma ang kya chuang tamali abunga kam tanjiwa at album ko kuma ki kongi wa north and siya wag ngul si dadi niya mukugi ka sa kakrisi kang tini kya kalo uto amki kukumang wala msunga amki ya chuang

0: Tsame te kin tsika se yalfire qamoga xka fm sekino te bori a tsarati yafta kapunda te bori ji a te nyam ka gwe koroku aneza kumote ji a takok e te kete gwe EFF sim president ma Julius Malema ekaska kimbeli ki khamme ate ko yagwe tako kurukusiki te kungok aji khuji kham partesu anija te swegwe ng North Cape su aniski khama akam te hi tako kungati su o da okurukusi 2017 yenan tunda khaswe a khamki ngiye kwa 68 days and the na ngimukunda siki EFF a gehi no khana derde ngo kwe khana o politike parte ye ne mukunda siki dia a ketrimata hama Jordan Hill Louis inteska kham darana te a dri e kwe ya ko khiri khiri te khamtama yamokhanye kwe ko ngada osana ko ha kuroku anata i karaku ngonge khana dango go goreta aten route su anija veska pusuka aki anako din kwe na wilderness George anija khamate ko kai ku kharati di a ha khasu ane gas na te singo khana manda a George su anija ngo atango go e ko teta ne tsamse ngo abasi khwata ya nga ode manda koroku si hisan sa tsamski atam kwiki 2021 ki khama wo hi khana parte ye sesin 40.4% sai si kwena khana khe hi no khana sesin tunda khe ku ji a wo hi a gokuski no ake ha 55 ta no oji a khana se kwa hi ake te kon ki parte ye khasu a manda a municipality a ngata khuno jama kudi manda ate ko kunkarate khana fief place ta khono asie die pierre parte na seta he louis khamme a kham na da san ji konti ki ten rote su an ji ki sieti kha mosol bay george ta khodo neis na a darana ku te ko polisa na firen to na hakuri mboronga kwe a mandalay cap static ke kho ko kya wata ama seis de motak ye si kho tsaita ama se tsa go ye u tse ta ko se ana go ye ding polisa na ke ko ye khate kwe ande ke kwala an ka to kwa no kana tsousa kwe sana se sa di a ke ha an we mboronga go a hisana tene se sa ko ye ne te kana wo tin tsun go na kana a ka yo tin an ga we ke kana si ye tin no a uti je tlo nye te ki khana se khote nge se kwala ma ka to kwano se nge he uti je yuli ta khono september ni kuriski kap starting ke te ko khoyi nga o je woodstock ta khono meisenberg ki na mboroka kwe manda ga tsese ka metal splints o landros ka ka o ki se data ti borisi o khiri o he South Africa se o bora kunka ka fer eniging e safa ga so o koroku sgongita kwa ska hita di aki ngotiko presidente akoroita nga ka ngoko presidente ma Dani Jordan kham ane agwana mkhasn e khasna tink e khatin khama firika de ngo termeni nguta ta kona aki ha tu kandidati a business e nye ko kwe a sandile zungu khama te Martin Kwena to karaswe te si anja aki tsai di kwana ati jao kai ko hi yo tio Jordan khabana kha safa se presidente si anja nguta katermata ha kwe a tankiso modipa aki ha football transformation forum a Jordan anjete ma te trek ame a ka to kwano nto ka kuji yo ka ha chem roveta ata te u bore te khiri khiri ngon khawana te bore yen ire kanno xka fm ki kete gwe
1: 5 minute ke kanwa yelf ki xki fm yang he ahanam king hum omi fresto mangombom

XKFM 107.95 mihambola waphephawaka 18.11 radio skfm yara mawajwayele kwaqhamisa rakho ngiyo ngibona kho yolini nesamku program ndina wa asivi kwatheca mqoma singiyamqo kwiqhama qaqhutshile noma singqongqoso inqinqata nahulu ngumuntu ngosinqo ngosi inqinqata nayo ngiyodwa mqoma qhimthima gokwate gokwate umthunga go umgaqhama go wacile ngqondo hitoni ha mgaqhama ha tsho ha ga wa qa ka nna ka ngqondo ka da ka khunu tsang tsum da go go sing ga qa nna da sa of ruling a go ntse la nna da sa go la ti jela nna da qam to go hito ga msupa vi ke ng e ni na ng ti jeng ke mo tong ke quarter 3 ke kung ke dikha solo korta drip ko le jing hai ko le tong ko chi dia korta le firi ye chot e kam ko ke mo fike cha of a dri he a tu khala a examine a kung a gala october fasi a gala kung a november wa a examine ka bis late gine december ma a kamo an nda kamo a tsho ka kung a ki ka khoe ke january tutsige november na december ha hona atsipange ke pangatsake ka mhm ma tshodiwe tse ndi ka ngoma tshodiwe tse solo nga singa ka ngoma tshodiwe tse la nga hetonge ne a ke slag to singa ngoma ke tshodiwe tse na hetonge a ke hal to khatini ndi da khatini ndi da kha a komisela to je ke kunye ne tene no go a ngwe go a tsu le tsia tsu go la khatini ka tsu da bkhani tene go ma tswang hm tsika ngo tsi tsike tsao ha tsike bkhani ka khatini ngo anhle toyini anhum sona khon hum khonga tani kha tra tani ka tsoti jelati tapani sulonga ngwe o wati atem ho wati tura ti ufa tapani anngo ka ka khu ka khau ka khu na anhum ngo sim ngam pa platon ka ni ni kan ke examine ti dia bkhan october fasi yege ngam ka tsoti ke november pani ngam ne kan khatwi apika vandring hen super viking a chukwa ti dia kha ka bingna qang hai ko quarter 3 ka ki dik khama khoi ta kha kala tu asin itima ki pa quarter 3 asin u a ko losne dau asin u kha thum jili u mu sulanga sa ga quarter 4 kha ki to ni quarter 4 ma ko koma la si ko la tra ko la ng ta kha a ona a examine ho la kana de examine ga ma ne ka ng ko sin ka kham ki last vega na ti de nga sing out a working and code lati sing a frustrate nge ngala a june examine sing a frustrate lati ta ka nga ke o sing tu chia ke gala u a sing frustrate me ngala ngwing sing mo dir khan u ni sing o gim skin wala e prof me nirge ko ngine si o ching o ti bilangre ke kangang ka bilangre ngala mer ki o bilangre ngala of a gala ke khala peni ye ke tsa onga tulung sa o ngine chiang ki me gala khala peni kula me nirge ko ju cha bilangre di from ko ju cha bilangre ki tsengwa ke examine ga ngala pena ga hinka ga ngala ka e opsum ke bonwe fa papelo ni a ga ka e opsum tiwa o makleki tsia nna lung sa go ka tswa o ke a nna ke ga ke ga ke ga stop o ka nna ga ke di video ka stop o ka ga ke ti stop ne ka ra o ta dir makar ta a opsum ya o ya go papelo ni a khonga sin ton ka go ni tsa khonga sin ton ka di ka ta go lang ka sin kana khoda akhora khama a o fa tsontso de wisi di papelo ne e papelo tsa tsontso wisi ke ga khang ne si ke a nora kha tsontso wala ntsa kha nora kha nka wi tsuwa sa nna ka wi tsuwa la khang khoda la dire mo ka re pe ne go sing nna ne ga a o hung mm a opsoman e wa khwasa a na wa examine na ti de wa last examine ka besleti ho mai ra hal di a maslah bena tne sorgo ngimwa a roster e a lungsawa akopani ago skipa akopani akeya solanga ke kwa of alarm ke tsinge go ene data ninang a lungsa apani a lungsa tete akopani akeke ne mota ngisa lungsa ngita ma a lungsa o ngisita magda lungsa ni kana khoda oda atidin ho tsau tsau ke te a khama du ta gum gum he du ka gum khura kam da plan na wa penis kamen akulung sa thang ho kamen hindu den khwa tike wa o hun awa dir khan a verki hasin ge ne a verki matini gyanwe wa du te tila mpana tini ona
didiha nuhu ye at algo hunguma atso, tusiagel musa, tene panika gi anyanini. To pani ataki stat gatu, titi ngangelusa, titi ngangelusa gudang hungora, tene anyanini nan hundini, vangatu atsutu cha, atsialusa, lusa tawa, noti palm helusa, the guma kunga tsuti megala, at katanga dini, of what tin first the tin that swagana, katana katanga. Hakan kan ka kakula anin pani opsomong pani hagi pani atini noa atiti alungsa pani angum roster titi chikandia ngam malungsa titi totkan titi tum hai khatne titi ngam malungsa titi totkan titi isi wal titi wan am khatolungsa ka ka chachin a mi verki ka dir khan ka titi inka tum ngu osun kapasi ka kosa kama ko ya ta to ta ki ka ngo ei Atiwisi kwa punga ngwa, atiwisi mkunga wangu. Lasti, kwa ngwa kwa. Kwa di zala simchi, tapani solang katitale ngamu. Apani aohtia la. So atiri ngamu ne, titi alungsa, apani alungsa tita nina la. Tua ngamu, tika ngamu, atiwisi kwa kwa kwa kwa kwa ngamu. Kedi mkwa tika utini. Ofer kitina paki uwa, kwa mkwa ngamu. Tangosin, o mpapala tika. Examen ini ngaji dia Oktober fasih tadi orang November ngafan November ngah kala tu aji panggil pangga yari tua eh kamu tahu diri dia mahu tahu tahu diri sulah sengka tahu diri kalau kita tengah kan kalau kita tengah tahu jejak orang agi akhirat jejak orang ta akak lakukan anak eskulasi jeden ni. Tak solang kasing aji panggil panggil yara cuan kau tahu diri atau je cuan anak hati ini itu ni meskin aku tak kau cuan lah tak tahu saya solutin je dah solutin eh kau cuan hingga kau je cuan aku hantai kan kau je cuan pun dia awak je pun yang uang kau sekolah kau je cuan pun kosing mak plan uang kau je cuci muka je hati je kau je kau je, sulitin je. Meskin orang jawa nak undur je dini. Masa nak pergi kau gulita, kau je, orang kau pergi sini semua kau je tuan. Yang kau tak, asyik ni betul betul tak? Orang program.

Ishaka musho ngege ngamke mmoli ng Ule komke yal fik nawa 43 minute ke konke radio XKFM Chimbui ng mula gita kom ke ule gita mge gawa mko program ng yemhat gehat ng agang ng timusing ng gita kwa jwe kama kwe isaskar mise ke ya program ng kya ki kwa kwe mkuchi digi ka kwe hana o ng timusing ke ge chwa ng timusing ng gita kom ke mko krati digi ta ng hika wisisi mko giga kwe ten agang mko giga kala gawa mko magi konke radio XKFM hatu isa mko giga sa kantine akaluto amke koma ng wala msa ng kya chwa ng Chimusing, gira ko chwa gung ang wa ko program ang gira kong ke mlech len a program. Ka kaya si ngang tine ang hokang wa mge chimusing gi chwa ng mga kong ay gong ko kuma mga tuisa mga kong gigas aga ke kong ke Radio XKFM. Chimusing, magdumin ang wa program gi dang gita asa fita. Tadura chik gigra sa program akal to mge walang msang ha ke ya chwa ng.

0: Taka atai mari. Atang driat eti. Ta kanda he wa gung. Ea ge ngui fei fitang ha khaba. Ea ge ngui fei fitang ha khaba. Khaka ega waka. Khaka ega waka. Ea kuga. Toma kunda ta kanga da adagu ta kang ta gasau. Da sau ta ta adaba ta m. Ta ta adang adang ma ta m da wa m. Mora. Gamene sa ngui ka kong. Ta hui kong. Mse haga ta uta matka. Me gano engkul ke khaba. Khaba a a sibi ka ang ka ka ngui ngai tong ka e khaba ta e kha e khang gundu aswa an khana ta ngana ju e ka ki wok brut oke ka e kivra wa ko ta ka kho ngana mi ng he a tai mi armo me ka ki ka oke ngaru me ki ga ka ka men ka ngana khanya mthu wa de he ha agu mbe na kwara Mama gumde, tama kiti, tama kipe, mjua namri tama katu, mta, tama kaka kuto akuni kanga kuto, haba, agenui, yele agenui faifi tanga haba, eko ya kiti eko umurika, heka numa, kanufrene, kanhiri aliye, onseka, eko onseka, taya haba nanguasa, nafuli haba. Taya khwa nang wasa ang te kwa khwa nang wasa tsa no e ko kha khwa nang wasa tsa ka kwa khwa nang wasa tsa ra e ko khwa he e ko kura jo ya wi e he a tu pe kurpi a ga ki ka ka ka ki ga ka ki ka ang ga a mara si pang ro khwa tun thawa e ngore ta ande ka thing alu kan da a chau ta hau ta wa mata ko a hau ta mata ko ta da tu un ka kan da ta ha ka tu ke ka ta ga sun di ba amaru si pangro ku si ka si ka ni ma si pangro ka ge ba ka ka gang si pangro ka ge ba gang ta ha si ka mo ka nga e ya ka nu ma ta khabe anna thia a eng ang chau ang bicycle ang hau u ong hai ki se ka ke mara awa hok bu da ka ngwan hau aga hukang lu ki ga ngwa aga hukang ka ta kun de mang ka fos ka chok ang u ka us ka mata ko ka de khabang kan de kunda ka dil de a ba se a khare ka du ma chok ang mas ka me chok yang ka hen ka e ko wa e ko e wa ju ko ka e he Aju ko kaya asa ka tika he. Yesu ka toa vura hui eko. Ati eko ya kai. Chao kukwe kam. Chao kukwe kam. Kam tu chao he asa ga. Hau suwa ko. O ge tu ka kao mando tinga chu. Ha se uke kong ka. Ta kuwa nda wa kondroro. Hawa kontrol eh okay he kung ka tamram tu dang ge te ka mrasi ko ge ke tu khala ka chao khala ga mban dang ka chao ya wa o hong ma ka hong hong hong u oram je ka gung ko chan khwa wa ha ko nga ka ya nga hong wa o he ka agwa ka gung da e de de hawa kontrol okay u ko te ka ke u ge cha ge o Cuma aku dan mati ke speks. Tak henti. Tak meran. Mama ke hopa ma. Me honang wasa ma. Tak asa khanang. Muka ma amtang jenang wasa tu ani. He kama ke wakawan ta. He agiga na ha. Kau siwa fok. Angku. Angku ngwa ha. Ngwa ha. Kak hea ke duka. Eko konsebe si khabe anda ag ta eko kiti. Konsebe si khabe eko e. Ta eko agarana konsebe si anda eko alia hau kwara. Ne koma konsebe si seko amri mese mkuku ke pei. Ya re. Mri e tui pei ta mese nta chante kenye. Kenye da. Kenye da mra chanti. Ma e tui pei. Eko e tui pei ta. Juin da e kagan ke kwae ke kwae ke ghala kong sabi si antua. Yi kautua. Ni kau tu, tangga si ekong ekong kau ke buku si kui ekong. Mereka ekong tu pergi ke si maling tu. Esok orang kasi ya kakape, orang kasi ya kape, ya re, terus saya ngaji tayak gaka, kare. Nau pemkang, kau kuru acu, a odrongo, awa primiti, orang hangat pemkang, a kuru acu. Ya, kau cuma pemkang, a odrongo. Ya, kau cuma kamu buat suatu rakyat dalam yang amin di. Mara kang kusulo gan kami, mabra o mucho o gagkang kan do o gaswa kunda. E kang maka e kaw bekan kwa, gasi e kang kwa, cika e o kwa. Mitro na kada ko pa pay. Mara mo kan do de na kami ha o gagkang, kami ha o gagkang min ha da o drongo. Min ha gagkang do o kami ke kuchu o mo swa kawa photo. Ekwe ntike kwema nga e ngore ka e wa bibia nga e ya ari hanka e ekwe nti ekokto se avura kuru tsuka suwa ka ekokuru tsuka suwa ekok a wa makete a nuna ka thore ogagwa khani onghanga tswa e onghanga tongkang
1: ama ba khani ke mata ko tanga u
0: tatu e khatni ma tu re tama kura tuwa Tama kurang mahri mangsak cikan tak permitian, permitian doa. Aiy, cikan tak ekor kami mangkak ekor belakang kelaka. Papa ya caw, duku.
2: Ekor.
3: Yeah.

Makadi, amuso, gig in amuke, muli, mula komtike, 12 ekama 6 minute ke konke radio X5M. Mula kita kom, ke wala ke kom gig ko khoshi program, ya kom ke nation building a program. Ka khoshi kantine a tong am ke wala sing ki chang muku gig ko gum ko kuma, ma thisa muku gig ka sa ka ngusi ka gya ukom ke. Tikwa gig ki kwang kwang ring. Anzi kam gesin kwa Mchagu mkangwa mnuya ngewa mchilika Ngwea kawisi gya kwa nga mgetike he Munikle nga mtradisi gye kwe Kama kwa seo heke tagita kang hea Kuleti ma mgetike kam kam Muku gye kwe nga mko kumagi chimusi Matu isa muku gye kasara kasi Kanga kwa uwa mke mprograma chimusi Wagumin nga program gye gang Gye ta asafita Tak durasi dirasa program akal itu amke mulang kimsengah amke ya cung.

0: tikake tom na ulung apun na oka ng kagong atang kaso mata ko kam kalay ng mga ulta mo yatiyon atang ekska FM ko na may kamala kay firinto na September.
1: Deu tiri karoti, deu kwenji no deu doji, de anako tinka kay kam siki, ekska FM siki.

lala kaka angeke ngigade gawa qo dawa la ncu kwangaculo nda ncu ngaculo nda ngikoti ke ka ngikha.

0: Tumanga itu juga singgi masa ke okaya, ke kaka. Dan kami ngege cua cua cua ngabi. Ya me cung kunan da, ya la cu. Dan kami kala nge cua cua ta wa kuwa fa ta kwa cu. Ya cua ngabi cu. Aga ya kuwa fa kala nge si atre tanga ke nga. Cua ngu wa tali ka isi kuwa tre ya ngoli ka ta ta wa kong kaka wa kong tali.
1: Ay, si mas koko ofista.
0: Sikwakwe ufesta.
1: Tata
0: mkwe tre. Mkwe tre kakwa. Taka e ching dema ka kama wa ching doma ke tumwe ke kenguwa. Ching doma la samba sa hongka wa kumcho. Tata wa festa. Taka wa kumcho tangan ka ching dema sa ching doma ka ge. Asa ka tum tangan tukun jota na kwe chota. Sa hongka sa hane e ka ching jo kari la. Kangu yi gen kwa kwe wanan kyu tangkwa nga isi ta. Kum kabin tu ke ngong ngong ka o ka tin ka ka ngong ja ja se kwe ka ngong ka kwa ka ta ngong ta san e ka ngong ka o ta tin ke nga la nga la ti ke kwa kabin ka ka lang kong ka ga ta ya nga la nga la nga la ka ta ka yi tin ke kwe ka lang tu ke yi ke kwe nga ta ka mi
1: ta ka ngong la si ku ke kum tse ka wana kuma ima nga ka ku
0: kun tu kun tu ta kwe tere kun tu ta tere ta kube taka kuka kuinga kukangolo kaga si kuke chingandu ta kuhime tanda chinka tani kwa ngame ngame ala kwa henga kwa kwa kwa cha aze jawa nga mwe kwa wana ngame kame ma chwe kwa kwa mtika langu ambilu nga mango a uchi shum shum shum mata kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum tango wa kum ganga ango ila gengu tati Taka hawa chung, kaka kaya njukwe nganjunguli.
2: Taki kaa kaki ngatoa, si mani kukwe akwa kwe kitonga gaki ala. Kika kawa dawadima kume kaki ngaa, si mani kakukwe wata kwe gugoro, takwe kaya.
0: Si ngang jela chindema ye, a chindema vili nga kanka jela. Nekwa ngole kala a chindeme, kwa kukwe nge nga wata kukwa genu, a kare kama dole ngane, kwa kwe kaya chindeme kanga nga wata. Chindeme kuna atiyangu, chingame kuna watiyangu. Kwa chingame kuike wana kweni, angumengweke wana chingame, ayo kuma. Taka aki aki khabin tawewe wana kachindeme, akachindeme ujang chingame ayla. Kwe kako. Aki khalang chwe ngole siya kata kwe, chindeme kuka chuka matungi wana. Taka khabin kaang chwa chingame ke ngole siya chua kata kwe uya ngamju. Jukwe kaga jinga mingoka. Taka ya kwa ke chando. Sita changwa ke ambasa di chuta cha. Taka shiki chaya. Kisha nguwa ta unga wanka de nchu. Ta uwa ngia kwa la. Taka uge ngia kwa la ke wana. Ke wana dawa. Ke wana jungu. Nika makhala sacha. Kisha jinkwe nguwa. Kani hitani u. Tani uwa ambasa ngande nchu. Usi shindwe, dikwa kwe ngoka au oka isi mweke unama, kuna kuwa waka. Taka dwe chacha kwe mbake ngini, hidri, kaya aka u, sangua, talungulonge kia a, tangaya unama. Nekwe kama shumbi, kwa kaunji kake shumbi, kama wabunga, mchitete yang lipai nga jonga kuma. Lipai si sinang tangay, a u, atene unama a, ta unama, taka un, a u. Oh, I call it. I can't think about that. I'm done.

0: Kama em kawa singa ti kwakwe ga hugu ko wa uchwa zalila ga chua smanu hunga nga hugu kaka ugam da kama ga ka e zalila ka gikula tiga ti tiga lama kwekwe ni chukwe ukwa
1: kala kwa ya ke kwe yangu ni kama kwa kwa tiga ta chukisha kukwa kukwa ke alihina ta la chu tanga ta seke konjile ate kukane jile ata la chu kukuma ngayi uke kumkum uwe kumkwangung Mukambo si kwe chungaka, tanga ke tangchale, tanga si kwe kamaya ka li hini lang un. Kwa banga ka ukwe ngu chita, ke sengu toi koku mangala. Kai sa tenu weng o ta wa chung, tanga ngu tuan chi, sengu tuan chi ngay sa ukwa ya tanga kum kum kong te chung chawa ya tanga kai te u tanga kala kawa chukala te wakwa ngun. Ta la ke kaya koku mangung aji wola la sengwa nguwa ya. Kabagali ke tang chale tang tang kong ta jing ke kabagali hin ara tang ke guchi de kuma ta jing ke long ke ke kum kum kum kum kum ka te u ka kwe ka chu hin ge kwe jo bi sa ko jing de ma sa jing ka ma ke ke ka ma ni ka ma so a ko le ta la ka la ge ge ge ge ge ge u a bi sa ko la fa se kuma fa hin ngi twa So what gua ta ka teke la ka wa guchi ta tong ta ni ke kokoma ni nga la se ka teke la toa nga kokoma se ka koka tong ta ni ke nga ya o se ke te nga nga nga ma ka ta sa u san to ma jing a kwen ka ta nga chong u ti kwan ke nga mga chi ti kwa ta se kwen ka ba ka kong ka sa chong ka se ka ba ka kong ka chong ka se ka ba ka ti ta ni ka kong ka ka bi sa kong Kaba bisa kukula, kakakang kakang titwain kwe klo, anju kwe koka kwe, anju kanju bome.
2: Tagalaki ya mi, ilimia Ritzli, tamko kikangu nga wa Fatima Daradi, yangi kwa nga wa mkika Krisi, kanki wa dawadi man akwa, tige ya mke nga utikwa. Tagamko kwa nga rajwe kama kwa ya kipandu kata, kika wisi sige ya kigi nga kwa nga wa mkitimusi nkikichwa nga, tamagi bunga wisi si, Ale gwe kumagi kongi Radio XKFM kwa cha mkocho kwa ngamko program mtena urasaka Chrissy.
3: De anakwa tinke XKFM.
4: Mbamba, Jala, hello. How are you? Ama Jala, Natare. Aji hata kwa mgo kujinyama kukungo vye kisiki XKFM siki. Kwa na XKFM Kasita cha wata yako SBS si rado jita ang tuzika yamo ko tenda ako ko damo di tay ko yamo ko 20 September tako si kere ko nko create ko ha SBS radio kakuwa na ting damo bunga da subu subu siya uruti ha karang wong uruti ha kung matungo tamaka XFM kareso to tulog nga
5: Tua lukulima tige XFM kung ay kumkui
6: Escar.

Wala wa yin XKFM FM yang he ahanam king hum wami fresh to magombo pang ui hanak au kim ble wa yang he wa ministry yang he ku akam sung vi ko mak ang he wa glu in wa kikau jala pemi majudina an de ki ministry kanini ka ng yakula golom ku ung hanadiwi yakang ui king le yang ki kun sagak dagi ka ng ku ehi mandalak au hum ke gani ka hewa kau khan ay masplitit ke uskwab kuna chibisik di gie kuit in agda ngum. Ta cinema gita akha ke kun kwa he maju dina yagda ak a ta chitwa ingi kama gani ka chitwa he ngum hit di gie ku ke ngtik kama kuya tim. Ta veskapu polis agi ta ang nanda ki dherti ni kawa dawat goma ki gani ka he wa itsak ki kapun yako ta gwar tavi kuma pangak o ki treklem tang ui hanak o nda ki kwala ang nanda ki dawamaya na kam inawa ki diwi nga mecha gi hun ki kerika kuna higdi gagi nga kwa he gwar tavi kuma pangak o kya ngi nga ki trayim ta dherti ni kawa dama kya ke kunine kula ya monoke sula takwi chike kwala ahna ko yakang ui akam fa iftaha khawa chik to ya ngski gude gen am ta ya mana kha kam ya gang of ya gang ta nepal gita ang de ke ya khwe 5 million tin aga dola ka akastra ke chip se dwi ka jala ke ga ka ki ka ng ta khulu chik ge ku ga khwa chin ga khisim tang ui hanak aw ke nguling ka Departemen ini kuat kemasan u vi kau mahu panggil nubatan hingga hing angin dekai mulai nungka ng ta 75 million dollar ke ulang iya kau kumai kita akal tu mahu orang wana hing cip sehi diwe ojala om tak kau desinde dirun tin agak cip kuah ke kau ta 5 desinde kau ni ni kau seni kau kali ke wana uyim ta agak kulika ng agak kau ke kerensi yang he ua mulai kau sinaga ke Alf hidro ya karaha kwa ihe sige anumaya teni chawu hum ena wakita palong ke chung hum tatulika ang chikdu giga kuke usui nepalang ayi mandalak ang geta ngandake chibisika ang kawa sige akham sungu ka geta akha chibisika ang hige he ak chinji u ke ngut na ng ke chibisika ang hung giga kali u kawa sige akham sungu ke ngulhing ka ang teni gihe ak ani ta ngolika ng ke nan kan hum kham sing u ke chi ge ge achin ju kwa ta i ge ta a kham sing u ta ke lang ngau ya ng chi ge ge kham sing kwa ka ki malin kan hum wana u ke ngoling ge ge ta ka tu hum sing ke chi sing ga diu ga jala u ga teni guli ta chi sing ka ng he ko a gi ga tsau e ko si ge ng ka he che tu ga sprang bo ga i captain si a kulisi an ngand ki yi ta ganika hewa Baltimore ke FSA yitude gya kawsi gi akam sung u ke Colossi ke All Blacks si de gwinder ngawam spani chaka ta kay ke du sa agwindra kwe ki kahe wala wa yalfiri ke anya kwe kang he wa greatest rival in ya ta All Blacks si ka yitwa agena ta yi ngale mang kawsi gi akam sung u sa pending hwe awa kan e ki ka hiske a khamsung ge viking ya chonins pani cha ka ng chi ke hi sa ge ku gun hu kwa ka sing ke ko pun ya nu gwa ma yin ne chu a gundra khuim ke im ge dam kon hun ikro si na si ge wala wa tiem sam kon hun ke khoi dam ta ka ik a ngore ge ta ya ge ta khan an no ge ta ngum

0: kama tekin tseka se ko tibe ire kam ta ko der ta minute ya kra khwanu tseka te mono te o kam se dri ire borisu te ko tseka ka ko he ko na kam ska bora he nyamo ko te o krisana go no te bori tsisa ra ti yafta kapunda te nyamo ko tama te tseka ko e koroko ani gama za kuma te borije Ete koma Fred Front Place si ma Koni Mulder ham ane aka ti si Jamaku ko manda he hama miye te kwa no Si aki gausan go chaka karaja wak ae ko te ko kum a Tia municipality ti ji ngay ki ngkama te Ngay nga o di manda koro ko si hisan sa tamski Mulder ngay ma si ko ham parte si o jauji si te ko angkrata aham te ko kuyeta tamska pertoria kita ko angkrata si aki hambe khamamu ati kwa khanu khaik ayekha kweekha ati yanako te ko manda gwe politike parte ata khama aka ati kwa khanu teka kwa kama ikara manda ji khun khata kukato jama kwa taha ki no ahuji di kwa na a kwan ko kwan ate kota municipality te di oki ta kono kiye kwa kukamska te kukle di kwesa na kle a ta kono chakar kara jawota ma kwe kukungu kwe ta kama aka ati kwa no fie f place a ngesi a kha kwe ko kukwa tenu nganu kamu gwe si khana o kwan ko kwan kara te ko municipality te jawoko chakaka kota Mulder aka to kwanu achaka kara jawu kunge kuite jama ku kunu khama me tinanu chaka guta kwana kleta ma ko ka khakare qaye tinu khuji kwe ko eja kunta khama aka to kwanu nen twa khwina a te ma ko kwu ko ana khuji jawu ma kwana he a he khama mo tinu e kha o kwe tamano kuka meka kun khuna mo ko ka a si an kung auna ana a anja jao kai ti kam ka anja chao a khom chao tai a cha cha kara jao ka tebe tan a khuji moi ko khuita minister a sa no chumbu si gyam de a peni majidina na khuji yo ka ha ko icha ver khati a khai ngam ko si tes na ti he si a ke qai ta ko te ti ki ku kha municipality ti oskap ko ki Aki video of photo tamate ko kwa kho ki tharati majidina anja moite kwa hanu ae auti anga wiki tsana ko tie kwe kwe ata veska pusu polisa na aka to kwa nu 13 kurik ako kwama 8 sege ki kap statisu anisuka aki cbd ngwara takwe secretary ki jawa ko kwe akuye tsontita kuye khati kwe anka to kwa nu kama uika ikleseka ham uwesan kwa tsaseta wukure tekiri kenga oike tetano nga msikirte iti ngwara takuma nyama uko karo tinta takono derti nkuri kwa maa kawo kaya urutinu ama anga ui wang oti akan fifta kakuri kako koma nga huika amki huiku kia mwuhu iti borisi ukhiri uhe tumku bora karibiker wukuri si rugby kwe heti oma request kam kai koma Peterburg angkat kwa no kham spanika se kuni sa gas na hota wo kuri si kopi queen e kha kwa wo kuri ta ti he kha kwa unga uswa kha kwa khina kha kwa na kha kwa mo te yo kimbeli ki kha kwa aki wina kwa am kopi ma swi sa ta nga nga isa na wo kuri ti na ta hangu ya kwa wo kuri ti puma si se ta khiri wo kuri a nomusu nga ka wukuri ko te ko rugby wukuri siki khatwa ko ni sa dance no ta ake ham los ka ko ma george vet george whitehead ma ama ham 150 ka wukuri he a na a wukuri te khri kwa skwa ngeti ngwem ki keri be kra a ataha lius ka a kwoti akwa ha ko wina ti 725 ka khri kwa skwa kari be kre a an akwa kin kwara na khonye te kwe 55 ta kuri sa ise no a he ya khiri na khwati berge ankat kwano ga kwa qeuqe he ga kwa khiri kwa sqwa ga kwa atema kon khwena ga kwa qeuqa sa ngiri wo kuri ga kwa ska ai wo kuri de ga kwa nta wo kuri ina mo sata khiri kwa sqwa nyama go ga kwa o ngau si nyama ting kwa ga kwa o ngebi ngebi kwa ne ga kwa wo kuri na ti nge ti kwa ga lius kwa seta nge ti vikeke a ke khiri kwa sqwa ga kwa 250 12 ika winati ngasi wokuri he teko nyamsana go adri ire amate tsamska ata te bore te khiri khiri ngono ga bana bore u khoma na te u tsame akhire kamno te tsetse go xka fm ski
1: tum ke tsama zili to mo ngwa to mi hiwa tui irwi ki xka fm ke tui dar tahti ngage tanga a wa sporti Oh ya, nga wa Fred Front Plus kikawa, Kornei Mulder, gyao kote ki kwali si regering atia ka ang hi ting ing kang hi da a wa municipality ting kia kisi ki kang hi plus lega regering atik da itik da kong kawa tiga ite ni gyao kundi sam. Mulder nga hong parte ki gigan hi a hangula manifest ki purtura gano kuna gyao kote ki kula parte ng hi si gyao amante ki ta awa na hangula ki ka gang. Ya gyao kuita ki katutru gi ka mandra u ki kwali si sum atia kang hi o hi kwa tsa kwe ki tik katutu ka tuge Tingu trazala ki kogatang ama kwe hingwa ki katutu giga panga ki municipality ti hmm. Ya gya o kuite ki kawa Freight Front Plus ngay hunga ti kwe ngay gya gala kawa tika ngay gya kamsu u municipality ti ha ngay hingwa gya kriti gya o chala ta molder gya o kuite ki kwa lisi hung ki kakri ko kakukang kwe ka ama kwe ki tingdang ngay hingwa ki kang hi a owa ti kwa tukwaan ki imana wa ti wisisi ki tiki ka yunga hingwa ki ka kwasa kawa tika ngay ya tuhu o hung kang kang hi ngungi ngay amandra ka hongi ti kwa titur gi ka uzala yi a tuisa mku wana ka tusim Ministre, kwa sunglu, hige tupu suti ya hu, pe mi majo dinam, tuwa gike okwe diwa tiga hige ki kondisa ki kanha wa rekhiran ki iga wikwe ki kawkha municipality tiki uwas kapu gani kuna video si gige kupla ya nghi si gige kwa kwa nghi majo dina kia ti kwa nghi si gige saa kanha ki jakwa ti kwa nga ya nghi ngani kula ya nghi kia ti lema. Veskapu ki ka polisi gya kwete ki dhertin kawa dawa gama ya nghe eitsak ki ka flakte gani kuna yikwa agia prifati ki ka gwarta vi koma kao ki tretlein. Okwiko ya nghe a owa dawa doom ya nga tam. Se gya kwete ki sige singwa ki dewe nga mitzagi hong ki gani kwa nghe gerka nkwe giki nga kwa nghe vi koma kwa nghe kumisile ku ki tretuyim. Dhertin kawa dawa gama Kunene kwa lakang hii nga wiki kala ya munu gisula. Ta akhin faifta kwa kawati kwa nsiki gude git ini wakandeya. Ifa si ki tito bola ng hii akari kika kupo wa. Kri kwa siki vilungi sa kwa nga Peter Berg aho. Gya uki taki ya ama taki kupo ya ng hii tletam ka ng. Ya gya nga ki lugalo kwa nghe spani kang ha khri kwa sgi ki tama ki kimli yi a tuisa mku guko pa nghe ka nji tkwen hi kaw tama kwe da kang hi gya sum. Ti tkwen hi gya gondra kwe kampiwini yi nha pumas nghe hun manisola si ki kang ka nghe a uwa ngoli nghe ka mso waka nsi gi ki kumisala ki tito bora gani kuna kaya tam ki gya hun. Ti tkwaya nghe sungwe nghe stat makar los ka kala nghe jot Whitehead, segi aku itu ke iya nomor ten five tak kaki kan kawe ya gang ta blow, sorry, bau blowas, tak kri kuas semanua, sorry, kau awak kuki kau kari biaker, ye kacik kau, he sepanika yang kia lius, ki i gang yang ki tuisa, tak ki ngu mangai ki seven tu nak five tu nak kang kang ki supa cica, sepanika yang ku kamayim. Ta khri kwas ki yi karibye ker ki ka nga ki kul ma khay gi ki mwa ki kou fefim fef ta khak ya chan ka kha tig diya ka man sula sim. Berk gya o kui ta gi chi nga gaya hi chubi si si kan kui nga khri kwas ki ka chit kwen hi gawi khalindi diwi ta gya gawi e ta nga gi ka wa lu galo kwang hi ti khisi gya kundi se ka tren khwa hi gya hana ka ki khwam khri kwa ski ku misala si ge ka spani sun kwa gi ki ngavi u ta kang hi ka ang tong hi ang ngavi ki leaves ki smana oy ku ki kam khri kwa 25 12 ki ngu mangwai sun tani ngu ku la ki khuna yi ta tam kang kang kang hi wala wa dri ir ka ku misala ta ge mhum khokma wala wa akhir mtin ji da sai ki x ka fm

Ganga are soto kendego ane soto na wa. Aha kuyete damme atiri ka gawa gaka ka go tsana gwae. Ga ke mo re tsama ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te tlhomo.

Una reten seven o ta khono niega FM te a tsavang grupa ti ta ya tsiyamate ni tsan onyokara tsonisa kya in kano September ngwe ma kona September ngwe ma te a ka ti ka am soto ngwe an soto ngwe tsan onyokara tsonisa kiri tengye ukwete u anichoka te kye tsamchika zara tengo soto a kleu ta kwena teki ngwa te soto ene te dukuton te jao karakwe tao teta aji kia inkamji te kwe te haa kwa jite kai kwa taano te mua ta te kia uke te soto e te kewe utatim te klasen te uchirika hoje dame te kui o a aruna kuno cha doropa katama siya kwa datama cha muto kongta lea no kwe dame ta jao kada tim te klasen yisirego hoje kwa na yisirego jike te mua ta kwa na tao kuta inkantie kia in hoje tim yisirego wa oke ta hono te uchika me makate utab musobo sa kwarata ne tetwing anata ya makahang ite South Africa kia khatan eno tsona tsetsi ya tenga di kanje South Africa wa khateng uya tita akona jika te muto ata khwena ta khono tsho ji tama te mutsho ku ka ite je tsa di khunwa thunwa khatano ma tsho tswetsa ka a go jite kae ku khata khwena ndi kona u ngce a go jite nse dza o ka di tama te muto a tatin ta khono te o tsanji tsanji te ngweta ke kengwe ji qantse o ne sa ke ke qono a tsanji te te ke ga te mo jita mate mo nng e mo jite mo te kwa even a kure ne te kae ku tshwane te kwa ta kwa nande u mo ji ena ncama a tsamji ka mo direta September soto ngwea te na mo te rado sikimu.

ganga are soto kende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga go anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto takiki go re te tlo mo.

Onertin siyevan, kenni rabunta ki, yasam ki wala kong kakomi ki kang ngamen ka fiertak monete, yigin hoya kengawa, aha ki kong kira tu ekskefem, imtetini giya kamba tunda monete gihen, imtetini giya sigama kayam ta program ki gangse nikihi, komasi tamta giya sengem ta program ki chongong, Preteng ki tik nga tisumu nang kia wa kome ki wala sen ki hi chon ngom ani katina chikang ki hi akalim cha program rin dui timbom tinga ki ka kutang hong ki tisumu ye hi a chon ngwa sa wa paling ngwa wa ki long sa kuna ki chingui ki a ki sa akka tisumu na ki hi a chon ngom koi ka ki hi a okamon kumcha ki sen ka krisi ka ki ka wa chwa kreni ki chung ge tho ki ka chung ge pul nga ge hun lu sa ki pul nga ge hun ya tho ki ka chung hun wo ku ge tin ki i ka kali u gam ge ge kho ka kin nga a tu ki ka wa si de gam ge tu sa ki un na kang ge ya wa ka lu ki lin hun tin ge de mo ma ku te ki te sa ko le ti pa ri pa te ki te chu kham ga cha program ki gang se ni ki ko ma si de te ge san ki nga kam cha la in a fear te hu ni te ni kamba ni khinti ni mani te kang wa gho imta kiasi kama kwa tamcha kakudati mwa tefite ki kho

Hanga are soto teng dego an soto na wa. A ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete ji, ga ka nya go tsike ji. Ga o hedi, ga soto tsa seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana, ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re teng.

0: Ya, te como kwa ka etu ya wena. Etu ya ma biku te ma mchen ma katu ya.
1: Na mo ko ka na ngin tem yu ka ngi ki ko te ti ta hen ti ma. Ka na ma.
0: A cha ka ma ka ka tu ya de ga ti tro tro te le. Ti ya te ma tro te.
1: Ti ya ko na tro ta hen.
0: I'm going to go to the house.
1: Da kulu hunu she ta joine ko ko ya ncha she ta chunte un cha she ni koma no ni koma ve da kwaji ana ma sha ji hunu ta ku da kwaji she ten ma sha ji ki ga ku ji hunu ka ku she ten ve kwaji cha la ma ma sha ve kwaji che ka ve kwaji ni ku ji yo ji ai Shang, Jia, Shang, the Huno, I got she. I don't
0: know what I mean.
1: I don't know what I mean.
2: Di kadima di ade resen manem ki di kariat yako tishia tenu vara riba na kiti tino tunga akasta no maoma tinyi mgwabama na kia ngati au hewa yika anangie mkumbunda wetu ana kufashema ukunga shwa itia shema kena kundia na kwetu nunga aku tuwa atwara ikema aka atwara ni nesi nesi kia Zimbabwe kikwano Zambia kisi Zambia amam na huku tito nukumu bongima na mkikwala kunu katima ae kia tiko matwede katima kia kikwala kunu kuma maka wate ne bogo shiku angate oku tuwa ne tatwe kutu na tuka tam tia tam na tam tia yani ya kamate hawo ki Shama kena tini gawa. Gum kia kama wako ni amki kwa. Aki kwa te kama kwa aki no. Meka na chama na kata ya kuhana chama na regisi cha aki. Kisi ya te kwa aki kuma ya kuma na kuti mungu ya kuma. Na cha regisi cha aki ya te. Ya kweni shama kena mam kia kwa watu. No teo kaya ya kema maburu ki. Tuna kwa hati ya kigwaba na hapo kigwaba na tino mtuki duwe mituku kemi mbuma mamu mituku kema teke moka kama wako ni mambo mshima kukuru kuli acha makone shama kena mtu ya ya kono ufa shama kena shino haka taka chati ya kono nunga mbo mshima kama telete mati mpana tema taka kwa anu ya anu kama tenu ya shama tenge kia shama tenge kia tenu ya duimu kwe mpia kama Nuneka aka tia kwa kamati kurunga tihini Aka manama kurunga buka ya maikio noe Aka kamani Kamu mbabangando kiputu mstora maa Teko kwa tini Gwabana kwe na hata aka nalubuma amuka tina tina kwa Nuneka mbuku shuki Gongi maa no chitora maki utini Tata putu kwa teko amputu maya kumwate Amputu maya kumwate tu Ya ukhe na kuni katana mka pepeshi tamiko te he ta tini sha ata na ha pepeshi te kuni tini sha ngamka kutu kwa kwa ta kuni kuri kwa ni kambuku chuka kwa kwa kwa here here ati kama ngamka marambi hape rato here here ta kuni ata da pa ala pa ata da wa ay kakai wala kwa hindi te manka kuka na kuta wa jikuwa kwa kita wa rata kwa ay Ae kana kwa kusitwa na kule makashika ya tati hatu wa kine kukunga la kine kuhote ki ala mkunga. Shino, mbongi maheu, ala kama kena kwa iya taka. Dama mu, atwa ahate wena huu. Takono tuni kwa wani kia atama nga kwa shi, neta na huo tu mnete kakwa ya kumata. Kutu madoroma toko ni, kwa kwa Kama ato hati ni kiyo di kato akeo nga ku nga kwa Mika toko ata nambake Luanda ka Sarawak pintu Kutu karavari Mavinga Mavinga besi la mabuma ani Ta amu mika kutu karavari Mavinga Bakono nge Sarawak pintu Di kati ikame kutu wa tuwe kutu ya Sarawak pintu Aki siya di tako mazo shila kaji kuwa te putu ku tuipa Tako nga putu tuwa nga ta kuwa kunu Mbongi mki yano tam Mbongi mki yano tam Mbongi mki yano tam Tako nu kaka tawe He e nga tunga tunga te a mo he e ho Tako le sete sete nga gwenu tra gwenu tra gwenu tra gwenu tra Nya mahi kema ka atongo Nga ta hi nga kwa koti nu putu tuipa Ta, pasi iya kono, karonga ka hitoko wate, basi si taako. Nunga aku ni hake utia kwa ati. Nata tia kwa no. Kwa ati ni kwenye ututuko aguye. Kapufu mkwapja hima. Kwa mshani. Tuma na huku. Tina ito. Tina no akajweni mka tiha haka. Tino. Sete sete tite he, nita ata ntangebe nuko we nuka uka ite yitui sete sete ata ata tuni go tore no mutoko kashoma iyo ayo Margoto. Margoto. That's it. That's it. I heard all that. Give me no. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's Nada kai pa khoe u ta no ti ya twa te te join ka twa nada ti ya twa ta ka join ka twa ma no khoma na ka ki kuwa mputum ko ya nge wa kai te ata kwa no buma ma ama kya ro ko teru ku kara ko ta ko khoe yo ka kai ka no khoe te sa nki no kya ko ta na ko ko am ya kara te ko ma ki we ko khoe ma ka ya no ti khara he ya mo mo ka ga ya anta ka ti na ma ko ma te anta ka ma na Ya, etan andaka. Angeti e daka. Per ntiko matebe. Difara kalonga, mina ipo na ijalo lingwa kawena wana kuruma bana. Am kanu ali bawama. Jukira. Toroka make cham da kona i toroka pale. Chaka ati ata kwan change. Am em ka kati kun ka te bonge bok. Bonge mka ka kati shikaite. Na kati shikaite no. Dinga ka shikala ko tikwe u. Ka ko shikama ka mamba. Da go tika da tloe go uno ntwa ja kwa kwa kwenye utwa da go nwa da tloe u wa go no nem di kwa am ya kai am di kwa ya no na si ham di bonge ya ga te go go ter e ja ama te go ronda sa jukira te man ham ke am ki kai no nya ti ja ja cha ko ti ti ngam an kha mu na go ma te ja a ja ta ke wa a yo ko ti ja te te ne bu ya kwa te ne shi no kha kwa te che bu ji Tiga tu mesti go, tiga mana aku go, tiga mana ada cuma tiga mana pora karayo, tiga mana aku mana karayo. Mana tiga kawat dengan aku ini, kami tiba mana tiga nanti si anak aku bakarayo bakar aku pora tama mana basuai mana. Tiga aku no ya caca cuma ya aku caca nanti tiga aku no nataga cool tiga si angka angka aku ya pepas wat ikuy. Awan tiga aku no kam kadi mandiri kadi. Da go no khoe ya ja de tinu ja de tim ta si ja ja ja go tui yo na ja ko di ya ke tinu shi khu ma ka de jamba khu ma ya bobo bobe nu chu ka da ma shi na ja ya ke di na kwa na la ka di ta go tinu ham to ma to a sha ke to a sha ya am tum ka ga ma na ya ko di ka ta ka ta ko ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ku te nda mu ka ma go bo ko ngam ki be ye ngam ma go ko ta ko tri na ko iye te ka to ka go ta na ke dri ka ka ya ka ya wat ke to ba to bo ko a ta to bo ko ku kane de me ko to shin ba mbe ma ma to bi ya te Da go ke ta ma shoem ka e ta mi be ah ta go ke ne to ta go e tsana he ha o ma go a le go ga ta ke tsongwe ta ma ga na tsongwe putu ga nya ma go ta go nga ta ka tsana mta ma a ta go mo ta me go kgeta me go a ta go ba a a le ba puti ba kwela ba go ke ya tsate kana ga ba ka ntse nyu ka kuku ga ba maqae ke kho ke tso ke go ba te go kwa go kung ka re ke ma a tu si nya me ke ma a ta
0: so ga mputi o he o he a tla kgetla wa tya tya de ba ba ka tso a mputi ma tsa ye go so ka a ben ta ta ka
2: ta ka tse ka ke ma na tse ga tse ya tso tse ya tere ke ga run kai sen a e putu ku tswa ke ga e putu tswa no ga tso a am kini ke te ko un
0: ya wa ne kuku ya ti ba putu tswa ka wa ke ntsa ka la en khwe ga ka a nja ka te ko ka ga tswa nga e de
2: a ga tso na ta tse na mka tse ya tsa ja ya a ba mka ko ba tse ya tsa ka ka tse ya ka ka ta e khwe un a ha I shed it, I shed it, I'm a camera, that I talk at the name over to my shed it, I can say.
0: Oh, my Kavaka,
2: oh, my Kavaka,
0: said my Kavaka,
2: Kavaka,
0: hold
2: on. Ah, Kavaka, I had a car, when I hand them to my girl, Jai Janapu.
0: The car and Jack Owing,
2: he did that all my thing. Take over the cook, over home, and over to the water. There are miracles, and I'm going to hire her. Cut down one when Burhe Yaka.
3: Quite, No, scambo ham dam ngam goli ma atwa she asaisim scambo eh
4: ha
3: ta nemu kwa
4: no
3: she re am ken ta ma no she re bana mfatwa ah to the kielito.

0: Baby. Baby.
1: Baba,
0: we come and have a
1: Mega mungari ya
2: kia ya tumba kisi mchulisha kuwe no kui ale kui kini hori ya nisom
1: mba
2: haa tuwe mchuli na kuitama tuwe kuno kwele ya ajwe
1: ae
2: tata wa ame chulita rinda foro menda teko ako jidawati tita jala jidawati tama kwa ataku
1: mba
2: mba kipeta kwa naka
1: baba
2: haa ati kuri no ki ya gweshe laki ya tama kwa
1: tama kwa woi kwe
2: kisha gwele
1: baba
2: haa kia kuita no muti cha ya
1: aeta
2: ata hisha no kwa choy
1: Dui,
2: mo jago ta ka e ho a.
1: Kwe, a cha ka be.
2: Ta sho yo
1: ba.
2: Ya mo no a cha e ba kham je lu kham a.
1: A ba kham kham ta ya borwe.
2: A ta ni no a je lu kham ka ma ka.
1: Ka na ya.
2: Ya ko a ki baby ya ko ko mo no a baby ji a ta ko a ta ko che ko.
1: Ba ko.
2: Baby mi ya ko on a ta ti.
1: A ta ti cha ka.
2: Dui, baby ha o
1: mo ta be.
2: Mo no che ji ba ko. Ya ata de be ati mun
1: ati de bachaka de
2: ya han ata de kha na twa ta
1: ba ta me
2: ta ma ha ba ti ya kha cham ten zo ba
1: baba
2: nda ko e kha ha ba ni ko mi sha
1: ko mi sha
2: haleluya
1: ni ta ma ba u wa ha be u wa ta ata ha
2: ya
1: me ngo ma ma ka ka re
2: a a
1: ti nga ti kha ra
2: a e
1: ke ka ta ka e ma
2: a e
1: ka ya a e
2: ka kha ma
1: ma yo ngwe e ko
2: a a
1: ti ya go ta
2: a e
1: Uma ke jao ko tek e kom
2: kom
1: na di go kom e nga go di akwete go di tsakate be ma
2: tsakate le ma
1: ne ta nga go itwe ya nge go atene ma e tsaka e kom e go
2: ha mbe le kuri nya kuri
1: a nga kwa go tle tek ga he ne khe a me go itwana wanda ma tsoma mantwa ga go a tsata te wa tsheke tsheke poti e tsama ga ndo he ka tsa
2: ga
1: ga ti tla be ga ha ti ka wa tshwete Kaya hambe, adi eta mwa, uinkere kwa kana, uri kare tina ata an at, unga tao katamashi dibenta un, tahinde a e amboruto kwa.
2: Ngarate a e.
1: Nungarate nguma kwa nguma kwa.
2: Kaipe.
1: Teka uma tenu dunu, mbere rata em kuma, nati unge teka amboruto kwa. Zaham nako tima teka ya kwa.
2: Comigo, curinho, pau é que não te guarda mesmo, que é tão fazendo. Não me
1: apaixone. Que boa, como a minha irmã, como a minha irmã, que eu quero, minha irmã. Ya ku na twa na mu ko ke u ka jinga jiki na ko timboro twa ne a ngere ti de ke ana be
2: ne ma kai ten
1: ne ma che ga ga u me ka je ka je cha mu wa cha
2: mu sha
1: ka ya hambe ya wa no twa ki ye te e ka na ta ko che nu ka ko no bere a cha nu ko sho e ko ko kanye yi a he cha ka ko
2: ha be
1: Ngui kwemba iko taba iko te a cha ka ku
2: mwa ko te ta ra
1: ha ai kwa kuno ai ko te ke tu ya nge cha ngande ti mara ti mera mara ti te mo ta re a ti kwa ma cha mla ka ya te ma
2: ka sha
1: ti go ta ma hambe a wa ka gara ku te ba ta me
3: I don't know if I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
2: Nana,
3: take
2: it. You and my baby, my grandma. Shang, that commands, eek a grain, Nana. Nana, my tumble shima. You and my young shed on the farm, my tumble tumble at the people. Ah, come to Kaya, Jamun, Jamush. Aba na he ha kwe mana tsam ka matumbo ha ta ti yakko ta ta mo ken ta mamu ha matumbo ha de u fama hande ha an i kamangen tren i kamangen jen i kamang hande cha kuri tin da
1: da ni go kwa i
2: hande ni ta dam na kom she
4: Oh, my God. Oh, my God.

0: Ya, Tunuk, Quando a minha que dará cuidado, fecha, vai, aqui, ai, tinha que ter a minha.
1: Come on.
0: Come on.
2: Kahambo, Nema, Nahuku, Whitey.
1: ga tsa nao kgwebo le ga tsa tsoro go re ka ma ka go tsoro mka yata yo a ka iye te ba ga go em tsampa tsongwa tsana go no difu ka ngombe mo we ma tsa tshoko a tamba
0: tsamo a ang tsa gana ka go eta a a tsa ka mo o nna o ma tsamo wa tsale go mo tsaya a fa tswe
1: yo ke tsamo le na o ka ba tsamo be go kwa kwa ka mo ja mo go ka go kwa kwa
0: ya ka ka me go
1: ye ya ra wa ke ta mo lo tsome ka ba ba nne ta be Kata na kono nga a ke nga go a ke tinkuru na tate tsa go kwa mbere ka re a tsa go mana tsa kebe nga a ke ndo ya go ya kwa ha
0: tsa ten tsa je
1: ba ta ba go de go ha be a ka tswita ma te ma eno sho sho wa go kwa kwa ma
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Caro Jagor and Bat, that we do come back then at that Jagor Ea conquering my Aunt Walker. Am gum ka daroma da kuno an tsai sai kuno kuna an kuna barashi dowago an takura na heke kyatem komu kwatwa down du de katem na dar kwatwa ta ti da kuno akin na ti khano di khana tsaka kara kuno bare an kuna aka sai no nga ma ta tsebita nga an ja ga da ta ti tsebita kai mo mo ko jamu a a
2: No, te ana kwa te o programeng tsa ska tsam kra ha te anka te si te o kam kru go jengo ka ja te ko ntsa ta tim ta magana ngun ska te o sporti go ha sporti o tsa ke te o ntla ku ntla kwa ka ja ku ka go a te senta ding 45 ke ya mako ta ka ja ku skin to ti anka te so nga kona ka hintu te tuang ko ta dara ntla ka te tuang ko dara tlo kwa ga Tahate ha kuya sigarete ki te sigare gunti do te ti sporti kona o anka sen ti dango e khagwe
3: honorten siopen niha fm miwa hambri benedito da igita sigamonomi eke ricardo chuara ke gala bola google no akakho asprumboka sa new zealand wa sage hekwa bank stadium ke baltimore ke united states da refriang macam ke wa carl dixon da gala singita sing fierde ke tuchi da kwa sing angwike boka ke new zealand da credit ke qay drain yar tax season 20 da uke qaya uke dopoi ke 16 drain yar tax da ikle go xk fm tam kung kang hika tututak kala katiti wangam waha ialfiri.
4: Ekska FM monerten siwan owa tahonu niha kaya te aku kasa Springbok on New Zealand kwa tuchi ha he firi kakwa nga okri senate MNT Bank Stadium Baltimore United States America tate aku sika na referee eka tema Carl Dixon na kama England ka kwa referee no nga firi ka jara kui khasa he nga sika ngo okri tati 12 September 2026 no geri o wokri South Africa ka wokri senati he South Africa wina ati 29-24 kam ka kwe 33-26 no 16-33 nyam ka kwe kikakon o tino Ata garungu takoteke XKFM.

CCJL a te tema tem chan mang mate komane kwano mjolo tate tema kota hana chan ki aha ya khri khri ng tsamme ngtsaiska temo no se yalfwe ama kota tutu ya kha 00 na I kara ama kho ha no te o program ata kho nya ma kho ha te o khuri o tsamme te ke jango gu e kota kung tsasa nakwana ka hintu te ukuriyo programme te tuanko ta daratko nga waka te tu programme je tuan ta daratko rata ati nkwaka ka te te u chinja kuji haya ata ikara tek eje siyego ta khari khari yegwe te kuma bora kwa itamaka gomkubora te kuma ta South Africa e teiti of ngta eji ka All Black Sea se ta tkani kutati gomkubora juu anasija te o bora bora jiha te o ndwa ka kam bora jiha no aje te ko mona khana ngo te keke ta ting ha nga kona ke te urube a go di yo ka ha xka fm te ki khagwe

ganga are soto pende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tama ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te